churi lumi mari, taita yuta manya kuska. Sawaringa pamunas papani kupa, ususita.